0: 2022 for the sector, adding more than 1 million jobs actually to the economy. Is that still on track, right? Obviously, not anymore. So these targets need to be recalibrated, and therefore we cannot be complacent. The jobs that we know may not be there.
1: Back at the eatery in Manila, the call center agents shared their experiences with automation.
2: Kasi sa atin, meron na rin kick yan. Iba yung AI assistant. Bago ma-transfer client natin sa first time, call center agent or FSI, tumadaan mo na sila sa AI. Kung kaya ng AI, na re-resolve na agad yung, ano, yung issue. So, instead na ma-transfer sila sa atin sa live agent, wala na tayong nagiging ano, kasi na-resolve na ng AI. So, may mga instances kasi na narinig ko sa, ano, sa may mga balita. Tapos may mga kaibigan din ako sa alin. Sa ibang BPO industry, nawala na trabaho, na layoff dahil sa pagpasok na AI, lalo na yung mga nasa chats, mga chat support.
3: Nakaka-alarm syempre para sa ating mga call center agent na baka in the future, mawala na tayo ng trabaho. Yeah. Na pagka nag-improve siya na gano'n na parang tao, diba, baka mga mapalit ka na tayo. Sa ngayon, hindi pa. Diba?
4: Based sa option kayo, bumalik sa role course, sa business.
3: Ako din, yun din gusto ko. Para kami nung mag-isawa, nag-uusap kami, mag- business na lang kami.
2: Pwede tayong mag-start din ng ano, ng
3: vlogger, so vlogger
2: YouTube channel. 'Yun ang ini-upskilling talaga para makapag ano pa.